Cristo. Ginanun ko yama uto kayan. Ginagan na sere, kinahangan niya, musa gamadus ko te simunan.